gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midri market gbagi titun ni ilu ibadan systematically awewa di merin loni bi awa dabi ere eyin omo olohun o ntan bo e dide nle atomode o atagba eja lo sibi pepe wa eja tun lo mohammed ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba olohun ti o yi pada olohun ti n gbe bi giga sola okan soso ajanaku ti mo mi gbokiji kiji nibo le yin omo olohun wa e wa do bale wa kunle eja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni kin to bo sori facebook ati youtube eja kunle mommy e do bale daddy awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyi pada die yo wa ninu ipade 77 teleyi

0: si ki lo de ti ye mi o ni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbe oga emi awon woli ogo ni fun o Jesu gbe yan omo olohun e dide nle e make sure pe o dide nle mommy e dide e kan du olori ese yi e wa jajo ki hallelujah la merin ati ogo mefa ajo kepo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan gbe owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mommy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah la merin a se ogo mefa si oni ni 4 osu kefa la si wa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e ja si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun gbogbo awon ti yin o ba mi angel si won eyin ayan fe ajo side iwasu yen ni emi ati na lajo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels mo need their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ko angeli re nse eni kan ni woli e su o pe mo le angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba ni igbala won le ma jise fun o but to ba ja Jesu mo gege bi oluwa tolugbala ojise re ni won and ise mewa si mo kan la ni angeli ma se ninu aye yan alakoko oni pe won ma wa je ise fun yan eni kan ni bu ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki n fun ni apere ma kan tun sare digress ninu e tin ba ti setan ni sin ma bo sori Facebook a to se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi olohun so pe iko mi e tun se nkan kan to yato e je nkan jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nkan verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel o se so niyan mo ka jade lanu ti o ma nduro ni waju olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iye ayo won yi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iroyin ayo iye ayo ko mu wa ba o ani wa gbo ikilo yi ti n ba da ko angeli ti mo n kigbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n kigbe angeli o yo si o ohun ti reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti nfo bo that is not angel ise bi o se ri niyan eyan ni o wonu e tori pe to ba foju ka angeli to kan ri le kan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si nte ile o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni won o jo di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli mejila mejila ti nte ile and ti angeli re eto je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lọwọ bayi ba se ngbawe lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti won ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e ja jo yewo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya ewo bi an se mu iroyin ayo lo ba o mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi in so pe a se nkan kan o lo je so pe pepe yo pon mo ni 77 ẹna wọ yẹn méjèèjì sókè ẹkẹ angẹli mi dìde ta n gbé ìròyìn ayọ mi angẹli mi dìde wa fún mi ní ìròyìn ayọ ọlọrun jọ angẹli ò ní ìròyìn ayọ sí mi kó tó dalẹ tó gbà kọsẹ yóò tó tán angẹli tó ní ìròyìn ayọ mi lọwọ ẹ yọ sí mi lójijì ọdẹ ẹkúkú sọ báyìí kóṣù yóò tó parí ẹyà angẹli tẹ mú ìròyìn iṣu atẹnumọrọ kì í jóná. Eke loruko Jesu mo loruko Jesu pase fun won because won ti won gbo niyan awon angel kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow. The Bible say at the name of Jesus every knee shall bow. Awon angel won fulfill niyan won ti select awon angel kan to je pe to ba ti kibe oruko Jesu won sare kunle won teriba a to lo ba si o loju to ba mo tin lo nu emi on lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko sin ta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni alagbara olorun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olorun enowo eke angeli oni iroyin ayo angeli oni iroyin ayo wa ji ayo wa iroyin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale kusu yo to pari kodun yo to tan mo fe gba iroyin ayo oh my god awon yen gba iroyin ayo eja kuku so bayi angeli ti won yin eje nka je nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 ewo verse 11 won ni angeli kan e so pa angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro ni apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayo si he na manosa angeli e dinna ku was the church ewo verse 12 nigba ti sakaraya ri ori e wule e si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to ji o mo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wu jeyin ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo nto so ni verse 12 nigba ti sakaraya ri ori e wule ewu si ba fast 13 sugba angeli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se popo e la kino wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si so oruko re ni joanu iwo iroyin wo lo to yen kẹni kan kan de ko ni fisa re bosi kẹni kan kan de ko ni iwe si o esi to tin wa lojo pipe ti bosi iwe igbelu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yi o si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover with gabriel na ni ise ti e ni pe ko ma mu iroyin ayo kiri angeli oniroyin ayo mi angeli gabriel mi nibo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja yo kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ranlowo mi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo kili o to su ẹwọn tí mo máa sọ.
1: bàbá mi ká rọ́sà èmi lọ́mọ ìjọ yín lórí afẹ́fẹ́ o ṣẹlẹ̀ pé lánàá bá a ṣe ń gbàdúrà kángẹ́lì wa yọ sí wa ni mo gba ìpè kan ọ̀rẹ́ mi bá ní àwọn náà níṣẹ́ kékeré kan fún mi ó dẹ̀ tí máa ń múṣẹ́ wá tó mà á sọ pé máa wọ̀ wípé bá di next time iṣẹ́ àmúṣẹ́ ìwà bàbá mi nínú lẹ́rìí o mo ṣe àjèrè 100,000 orí iṣẹ́ yẹn bá ń gẹ́rí mi o bàbá mi ìpè yìí ò ní dàbí kò ní bàjẹ́ ọlọ́run aṣe yín lárúgbó orí ẹ̀ bá mi kí ná náà.
0: Nice kì í sanwó tó gbà ń bẹ̀ lọ́pọ̀ bí o ṣe language yẹn èèyàn tó wá bí áńgẹ́lì bó o bá ṣe àmì wàá ṣe kòǹgì aláàánú tó o bá ṣe àmì jẹ tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ áńgẹ́lì rẹ ò yọ sí ọkílì ò tó sun lónìí. Tí wọ́n bá ti dé wọ́n wá sí ọ lóore ni tángẹ́lì yẹn bá dé ó múròyìn ayọ̀ wá ni ọlọ́run bá ń gbọ́ kì í ṣe bẹ̀yẹn nìkan bí ẹ bá jẹ́ olùkà bíbélì kì í ṣe sakaraya nìkan wọ́n yọ sí maria nínú ìwé luke chapter 1 verse 26 nínú ìwé luke 1 ìṣẹ̀lẹ̀ ángẹ́lì pọ̀ nínú ìwé luke so ntọ́ba imú ṣe fẹ́ nìkan o do le se fe nikan o tun le se fe lomi na Luke 1:26 o ni li osu kefa n to ja mura sosu ni yen a si angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti a n pe ni Nazareti si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni Joseph ti idile Davidi oruko wundia na si ma je Maria won to da pe ti ran si oni angeli na si to wa oni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju sise lore ta ni oboru language ti nu e oni dun iroyin ayo won ma mu kini agbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko jesu angeli oni royin ayo mo pa lase koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o in the name of Jesus bo ba se ami ni asiko ta ngbo mi lowo lowo bayi angeli oni royin ayo yo si o in the name of Jesus Christ ekebe angeli mi yo si mi ore o kini royin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si pe oruko re ni jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si so n to da si ti n pase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mami se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan bete so sinu omi ikan bete mu dani e te mu dani yen mo ko risirisi ese bibeni te ka sinu omi aton je yin ha afiti ba so lohun lo ran mi loku kini ko to sele kin to so yen e ja tun mu omi kin to ka bi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo e ji nsa ri gbon ti baba iso bo angeli se ba se ogbon wo le da soro
2: re daddy e kan sa o ko mi ni o

0: bo ti fun mi ni mo se lowo ni yan o bo ti send 150,000 si mi ese kese bo ti send ida mi wa mi baba mi mo dupe gidigidi gan ni mo dupe lowo yin mo dupe o olorun ati bo ma kun anointing olorun ati bo ma fi kun e se mo dupe sister mi lo introduce mi si ijo yin o pe ah ki ma tele ijo ode kule papa n pe emi na ma ri yanu olorun mo ri yanu olorun mo ri o mo ri o ati bo ma ri yanu olorun loruko jesus
1: nice bo se wa niyan e kigbe angeli temi na nbo olorun gbo number 1428 ni bo ba se wi leti emi oluwa ni ma se se eh onise ni won eyin wo le ti so re majemu iwo na wa roju wa gbianju santi e ka bo ti wa santi e santa won mo re oni lo pe number 4 mo so nkan kan leyin ojo meje mi oni so ro re majemu mo emi olorun lo ni a mo se be ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se be yan mo won ni danwo lo bi yo kere iwo na danwo an fi se radio program ni to lo nba fun ni agbara lati se eyin te si ti so re majemu yo le san ida mewa e je fun yin account number church 1966 36 38 73 eni gan ni mi ngbo 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni o gbe jade den wo ko won ti o sele bi yin o ba wole lo ele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here Comfort Life Mission na lo no gbe jade account number church na ni bi wo ba se se be ni o lo si radio station gbogbo eyin te ni ipinu lati se be kan den wo laaro yi ku awon ayan fe mi jo oni lo pe number 4 enikan ni wole e ti so n ta fi break lagbara olorun popo ibepe ati eyin meji meji ani isin mo n lo sori facebook awon ti an mo ti an tele mi lori youtube ati facebook won ri n ta n danwo ati facebook ati tiktok bi n ba ti wole ni isin opolopo testimony la fi n side iwo na wa danwo wa wo ti baba mi ologun ajobo le se odekunle epaphras le ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angeli mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we luke ninu we luke chapter 2 ni verse 10 and 11 luke 10 won ni angeli na o si wi fun won pe angeli na ki lo wi e ma beru sa wo mo mu iyin rere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but to yi ba won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duwo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale e pabia wa gba iroyin ayo ko to dale wa fowo gba yale kan si ma gba iroyin ayo latojo angeli ni ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi ni isin mo n lo sori facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun anointing oil ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo di mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba anointing oil lo feli o di ojo sunday ni gbogbo sona church wa pata emi le ko ni o emi lo gboma so ni o emi ni lori ni o ma wa juwe bi ti olukuluku ibi ti service o ti waye enikan ni wai tori sele ina ni agbodo gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba gbogbo wo wa ni gbogbo awon sona church ma so daada re nigba to ba dola ni agbare ni to ni aye atorun e mura o e je sari bo nti awon omo olorun yi so ki ma fi se lo
2: baba ni o iru idu goni mo dupe lowo Olorun. Mo send the testimony ni ojo Thursday, last week Thursday, but mi o boya mi o gbo lori radio, mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe Olorun se se ise kan fun mi, but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo Olorun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bo si ipe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma se testimony, so mo send the testimony yen fun offer letter yen. Ipe at least ipe mo gba fa letter yen gba ti mo wa ri salary e ko to iye ti mo respect ti mo fi reject ise yen fun mi. So le igba ti mo se testimony yen sha mo se gbo kan kuro lori oro ise mo bere business ni. So business ni yen ise okunrin ni aso okunrin ni mo won. So mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawon eyan mo e poke nse ti mo se lele nkan kan be yen. Ha baba bi mo gba first order mi leni ah inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri for the first time o mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni mi o ti eni pe ka gba. So awon ojo keji le ni o ah baba mi mo rangeli mi eni ji o send you owo sin account mi fun aso meji like ko mo mi ri o o de se ire kekere ni mo je lori ise yen o. We just send the woman to see me down. You know, I can't be just like that. Just like that. What if only wait 2 weeks? No matter what, I shall go. No problem. Ah, but you know you do. You know me do because I'm going to launch business. Lead it to them. To them, my clients today. The control ship. And to my doubts me. To cause so we immediately. Ah, but you know we do. I'm getting me wali yo. Ah, you know we do. God, you should go back. Oh, we have a look. I do. I am magba. What is your testimony?
1: Nice. Ye won langeli awon se won lo wale eyan nti mo nko yin na ni e eke angeli mi wale eyan ba ngbe eto mi angeli wa de yan lo tu awon mo to nbe ni ogbo mo so le nibi ti won de won mo sa tin ba so npa angeli yo wa nibi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje n fe le se lo
3: baba mi mo dupe mi not leri o mo ti le landlord mo dupe lowo Olorun ojiji Olorun ti o dojo adura ti mi lati gba ti mo ti mo ipe yi lati 2024 ni aye mi yira ni 2024 Olorun gba wa se o dojo adura ti mi o mu lo si waju ba oko mi wa ti mo ti jo ipe yi nkan ta ba ti ni ka se an se lori ise oko mi mo dupe lowo Olorun. Pasuko to ni March last month ni awa na ko de ni March 28 mo di landlady mo dupe lowo Olorun tori pe mo ti ni se testimony last year February mo wa dupe lowo Olorun pe ending March la ko lo si ile wa tawa na ti di landlord and landlady mo dupe ni week da ko lo le wa ohun tuntun sele tori pe week yen la gbadura te so fun wa pe ka gbadura fun double things mo dupe pe double Olorun se ni week yen Olorun tun se ki o gun tesiwaju bayi oko mi ti je second person as oga mo dupe lowo Olorun to pe nigba to ko mi de bi se yen ko ti pe odun meta rara won ti so di oga nisin oyin Olorun logo ogbe Olorun ga oyin logo ori ise oko mi mo dupe lowo mi tesiwaju gbogbo nkan ba ni ka se mo se mo dupe oyin Olorun logo.
1: Nice inu mi dun si ti mo fi pari e laare yi eje ma lo sori Facebook ya tun lo se ri nti o sele lo su yi yo koja oye ti e gan tori pa angeli lo ranse bibeli ni oni se ranse ni won fun awon ajogun igbala mami nkan kan la tun ti bere yi o e mura ngo ba di ojo Sunday awon nkan kan be ti ma fi leyin lowo wema lati se 77 bayi o wema lati se 77 lote yi o and ni gbogbo sona church lati se 77 omi 77 first time won gbe debe lagbare ni to laye ato won o gbe wa bayin anointing oil won gbe bo wa bayin gbogbo awon church wa to wa ni badan bi gbogbo eyin ti badan e pade mi wema ma si so ye time ta se bibeli ni ka gbo bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba inu mi ndadun e mura o gbogbo le patapata odekunle epafras le ti pade mi lori Facebook mo fi o ti e se nkan kan laaro yi danwo mu da mewa mu ore majemu omo ti e na jade ko si bi to le rangeli e o le ran lo bo me ti nbe Kano o le ran lo be omo ti nbe ni US ni Canada mu ida mewa mu ore majemu fi sori nkan kan to fe kan danwo laaro e ka wo ti o sele oni lo pe number 4 mo si ti so nta fi break yi fun yin pe popo ni account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yin ba wole lo eleyin 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank wa ni yen bank enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka Psalm 101 titi wo 106 Psalm 101 titi wo Psalm 106 eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin o ti re oju yin fun iwoke ara ni yin mo ni ki Olorun ko so ni gbowo yin ese bibeli kan mo ka yen fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ewo Nigeria bo fe bo ko angeli kokan wa yo tu wale in Jesus name a bo ku ninu ijoba gbunise mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus name e ja lo sori Facebook 630 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha tu pade mo mi gba we yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo so Facebook at TikTok. It is well. God bless you.
4: Attention, all business owners in Benin City. Are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.